yo kon sa tropik pese. Dene fwa chaza, tropikana. Debake nan lembe la kayaye.

0: Kopa jos la. Go baget le ki la. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè de go baget ka passe la. Mè de chakrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun mè mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met téléphone.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lume telefon yo chèchel.
2: Gade foufoun, kape blote nan bala.
0: Oi.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula. Gade foufoun, kape blote nan bala. Gade foufoun, kape danse nan foula. Gade foufoun, kape blote nan bala.
0: Epi sou wè sa! Se pa!